Andende wongwe mampalaba numwe nangu kamjei muntu kanamwe yaka ndonga miremba ndongwe mambanyi na ndongwe mampalaba nibalu mima nja wangwa kuna luti kamjei muntu kamjei muntu.